Mathiksiku o mawa mumuterere diare rone o hatu mayua mahatu o kaonda ka tivoidi mwaka o mayu mawadi no makuma wadi no kuoko fuji rovede rama korando yetu apinduka na kuretera kome Aurelia mapi na kurperashi kukwetu atutameka ngaviri dho kuoko no the fuji tunakumu kumangu ito kuchaka chaka o iruana nuka kingashi papi apangatusha ikira peunda ipi itna ukendo karuani diariro mudi othi kumenina mkuiweshi isha kende ngiri papeto aji ikari si ndivi munye itna kupita nayo tiruana atho diariro kuna kwenye tothitameke nunda apiro dhina kutundira kwa mdiakoni Lucas House kuhu.

kuma kurandua pinduka kutu dikenge no momno mu watu FM mu chima wetu yame Aureliana mapi na kumuretarama kurandu yetu wa pinduka dina pita kuminute kuoko kuviri dhetu do kuoko fochi Diarone nga tukakoneke kumuretirako mapumbiro mpepo ishina pungi pediadi maduro pa kuchakachaka mnamibia Dani na kurupirashi muna tumu mambudhi kufira fia udhi yomu heya oyuwa nyarika nita diariru ngishi wadimu na tumu shime tumeke huku 6-2-5-6-2-5 tukone kutoye rambudhi dhoye na tukawane mambudhi yana kutundra kwa kungi mayira wetu nga kenga utanavu odula wa Namibia kumashiri nyamwe dani mbudhi edha tundranga kumbire odha namposti okuta wananga maua ndi hawananga maua hanu huku kuchaka chaka omumudishi harema hakurupe ndani na wa no hanu huku nyanda Nanya katupe kushidiari rune ngepi ediadi makurando aho. Mudi wathikumina karamutiriri tukawani mathiombu dhia NBC. Dhiri dhukua kuna dhu wadi kwa haingura polo sungula. Nuka mreithira mambudhi ya mdiyua atu na kuna kumuroithi raku. Tangu keho tukenge shi napo ngepi ediadi mapumbiro ompepo. Podio shi nopa shituende kumangweto kuchakachaka uiruwana. Takona kudimu kashi itere mwenye isho tukone kuvata mba tunakutongura shimungwa ngeshi kaduwa kara nayo mba tishimungwa kutukuthine nige shimungwa vata yu ngepi na nipone yuna kukona yuna kumona shikona yika kuhamwene mwuthi vaka ira thothino tho utenda kukona uitro ngeshi kadiko mba tisho ikone kara ukukutu yueshi yu wakara nayo Padimakuwa nikithu ishi kuna wakara utenda o kuruthukume nena. Ndani nomvura uyuhana kutatirira kumitara dhimwea dhuku kuchaka chaka. Thukume napo mkuiha yo utuma kuna kutatira shiko na kuhoye mvura. Mwimi idho utunga muna wakara mavui ndani no utenda. Nomvura umpu isha kone kuhoya kuiha yo utuma. Kuna mtara dhukuthiara kuna wakara thishe ndi kudiwa ngadi mwoneke no uyenyu.